0: Hindi kahapon, the other day pala.
1: The other day? Galing kami ng Camarines, sir, kapatid.
0: Tapos?
1: Yun nga, binasa mo kanina yung ano press release na nagkaroon kami ng, anong tawag dyan? Eh, si Sir Joey tumatawag.
0: Joey?
1: Santos.
0: Ay, si Boss Joey ng, ikaw na magbanggit.
1: Oh, sir, wait lang, accept natin. Yeah. Sir, good morning.
0: Sige na, mag-iti mo na.
1: Hi, sir. Live tayo ngayon sa Radyo Oragon. Opo.
0: Ano daw?
1: Ay, sige, sir. Bigay mo na lang po, sir. Nagla-live po tayo ngayon, sir, sa Radyo Oragon. Opo. Okay, sir. Thank you, sir. Batiin kita, sir. Bye-bye. Apa-apa.
0: Oh, yeah. Nag-iingi rin ng tinapay mula sa Gardenia Bakeries. Yung mga kaibigan, mga taga-antabay natin dyan sa Orosite. Oh, si Unica Gracia Iha. An Ate Grace, gusto mo man kaini? Gumigdi ka na? Sayang man kinarani ka man sana?
1: Oo, sino yan?
0: Si Ate Grace Unica Iha.
1: Oh, sige, malapit ka lang naman.
0: Oh, yun lang, sa Orosite lang naman eh.
1: Si Sir Joey Santos.
0: Sir Joey Santos, hinihingi ang number mo.
1: Oo, bigay daw sa kanilang marketing.
0: Naku, anyway, mukhang talagang happy ako. Close ka na ulit sa mga taga-Gardenia.
1: Hindi, matagal na. Matagal naman na close ako sa
0: Nakakataba kanila. Naman ang puso at saka ng tiyan.
1: Tsaka, alam mo naman, turing ko sa kanila, ano, kapamilya.
0: Ah, sabagay.
1: Mga kapatid, kapuso, ano ba tawag doon? Kaibigan.
0: Kabulumbulunan.
1: Balumbulunan
0: pala, sorry.
1: Okay, sabi ni Sir Rudy Candano, thanks po ma'am, pinadaanan ko po sa anchor ko po. O, may pupuntahin daw si Sir Rudy dito.
0: Ah, sige, okay.
1: Tapos
0: lang.
1: Sabi ni Mark Vincent Garcia, good morning ma'am. O, punta na lang kayo dito ha. Basta wag niyo nang antay na maghapon na kasi uuwi din ito si Papa Rod. Baka kung magparaantay siya sa inyo.
0: Ay, hindi naman. May technician naman tayo, kapatid. 24 hours. Basta hanggang alas 12 lang hunang tanghali.
1: Oo,
0: beyond
1: kasi
0: that, at pag naubos, eto kondisyon ha, pag naubos na yung 24 pieces ng, I mean, loaves of bread, hindi na ho namin yan sakop. Kung baga wala na ho yan sa aming jurisdiction na kami pa ang bibili pa sa inyo. So, in other words, hanggang alas 12 lang. Kung hanggat meron pang tinapay, pag umabot ng 12 noon at meron pa, sige, bibigyan ka namin. Pero pag lumampas na ho ng 12 noon, pasensyahan tayo. Ganun lang yun. Okay? Para at least hindi naman magkasama ng loob. Kasi last time, to be honest, kinulang eh. May mga pumunta pa rito from Daraga, kung hindi ako nagkakamali. I think they're from EM's Barrio. Hindi EM's Barrio. Tama ba? Sagpon. Sagpon yung jokes, di ba? Sagpon Daraga o nagpunta rito. Tsaka yung taga-Bigha, imagine mo, nagbike.
1: Nagbike talaga siya.
0: Para lang. O, kasi nakikinig po na sa atin. Kaya pala inabot siya ng mga bandang alas 9, pasado na.
1: Kasi nagbike siya. Ang galing naman, ano.
0: Nahiya talaga ako. Sabi ko, sigurado ka tayo.
1: pag ganyan, kapatid, na medyo ano, nagbike or something, yung nag-effort talaga, bigyan mo naman na kahit ano.
0: Oo naman. Alam mo naman ako, matulungin ako eh.
1: Oo, tsaka bigyan mo na rin, kapatid, kahit konting cash.
0: Yun na nga, kapatid. Ayoko na banggitin. Alam mo naman eh.
1: Sige, alam ko naman, napakalaki ng iyong puso at talagang napaka matulungin mo talaga.
0: Matik, sabi niya, nakita
1: tsaka
0: ko.
1: Tsaka talagang alam ko naman na binibigyan mo yung mga kababayan natin ng pang 1 week nilang
0: pagpuso
1: mo.
0: Aray ko. Pasubo ko talaga, kapatid.
1: Oh, anyway.
0: Sabi ni Ate Grace, naka-duty pa kasi ako sa Tanchuling. Pwede mamaya. O mamaya, okay. Sige, titirahan ka namin, Ate Grace.
1: Oo, tirahan mo na lang si ano.
0: Ano problem?
1: Napakagaling naman ng mga taga-Tanchuling talaga.
0: Siyempre.
1: Napaka-accommodating.
0: Obligado. Ikaw ba naman si Ate Mitch? Ang order sa mga sa staff niya, dyan sa admin, hanggang doon sa nursing, isang istasyon lang papakinggan.
1: Talaga. Nakakalungkot nga lang kasi hindi ko man lang pala na ano si Ma'am Mitch. na condolence kasi yung kapatid pala ni Ma'am Mish na matay na. So hindi man lang kami nakasilip kasi hindi man namin hindi ko
0: makakay, di ba? Makakay siya.
1: Tabako yung kanyang kapatid. Hindi ko man lang alam, nakakahiya naman kay Ma'am Mish kasi alam mo na si Ma'am Mish
0: napaka mabait sa atin.
1: Kaya gusto kong
0: all out support.
1: Oo, kahit papaano gusto kong bumawi kay Ma'am Mish ng tansyuling na talagang alam mo yun yung sa

0: lowest ng
1: kanyang buhay
0: mo, na namin sa lalo na nung pagkawala ng ate ko, andyan si Ma'am Mitch para sumuporta sa
1: yan.
0: Amin talaga napakaano. Tapos alam mo yun, kahit anong okasyon or kahit na anong
1: hindi
0: ano,
1: siya nakakalimot,
0: hindi nakakalimot talaga si Ma'am Mitch. Kaya talaga, Ma'am, so sorry talaga for the loss, for your loss sa kapatid mo po, kasi at least mabuti nga si na Ma'am Annie kahit papaano nakapunta. Tapos last na pala yun, last night na. Kaya so ano talaga, sabi ko hindi ko alam, hindi ko man lang ako eh nakapunta kay Ma'am. Kaya babawi na lang ako sa iyo, Ma'am, kung nakikinig ka sa amin. Tapos si Ma'am Grace, 'di ba? Pasabi na lang kay Ma'am Mitch, hindi ko pati alam kung paano ko. Alam mo yun, kapatid, pag minsan pag hindi mo alam kung saan ka magsisimula.
1: Yeah.
0: Hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo, kung paano mo i-comfort ang isang kaibigan, 'di ba? Kaya dito ko pa mismo nasabi. So anyway, dahil pala si Sir Joey ay tumawag, kasi sabi niya, ito yung message ng kanilang marketing. Sabi niya, Sir, kasi planning po kami gumawa ng Radio Blitz para sa bagong DVC natin, yung alaga ni Ma.
1: Ay, pero dako.
0: Magkakaroon pala nito ang gardenia ng alaga ni Ma, at baka pwede na rin kami makapag-promote ng product.
1: Yes, very
0: kahit
1: much welcome.
0: Kahit anong program po, plan naman Rangon po namin Matic makapagbigay sa mga anchor or DJ or staff po nila. Okay, no?
1: Sir Joey, ako na magsasabi sa iyo.
0: Sir Joey, ano naman kami
1: Matic
0: dito? Opo.
1: Matic yan, Sir Joey.
0: Kaya kung gusto niyo mag-promote ng product niyo, dahil ang Ako Bicol Party List naman po talaga,
1: kapatid,
0: ay ano,
1: kapatid, huwag ka na mag ano yan, alala, dahil mismong si Ate Grace Unikaiha na magsasabi kay Ma'am Mitch. Sabi niya, sige po Ma'am, at sasabihan ko si Ma'am Mitch.
0: Opo.
1: Tagalo siya dyan eh, siyang admin.
0: Thank you po Ma'am. Nahiya ako kay Ma'am Mitch.
1: Ako nga rin eh. Parang gusto kong
0: puntahan si Ma'am Mitch. Medyo nabibisi lang po talaga kami ngayon. In fact, sa Monday na naman nga, kapatid, meron na naman tayo.
1: Ano ba yun? Turnover ceremony ba yun?
0: Ano,
1: sa Tamalig,
0: ano
1: diba?
0: Siya, kapatid? Anong tawag dyan?
1: Inauguration?
0: Opo. Flag ceremony, solemn blessing of new college building, and commencement of classes. That will be on Monday, August 24 at 7:45 a.m. Sa Kamalig Community College, Purok 4, Salugan, Kamalig, Albay. At kinakailangan daw na nakabarong Tagalog and Filipiniana ang susuot mo, kapatid, pag ikaw
1: pumunta
0: doon. Tapos ito, sa ano na ito, sa Monday na to, kasi meron silang blessing of new college building nga, 9 o'clock yun, pero may program na siya.
1: Okay.
0: Siyempre meron na siyang welcome address ni mayor, municipal mayor or chairperson ng Kamalig Community College, si Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. At inaasahan din sina Regional Director ng CHED, si Dr. Demetrio P. Anduyan Jr.
1: Okay.
0: Puro pala ito Jr. sunod-sunod. Ano? Si Kong Pido, Rep. Alfredo A. Garbin Jr. ng Ako Bicol Party List. Nandito din po si Rep. Alfred C. De Los Santos ng Ang Probinsyano Party List.
1: Okay.
0: District Representative 2nd District ng Albay, si Congressman Carlos A. Loria.
1: Okay.
0: Si Governor Noel E. Rosal. So halos lahat po pala ng officials dito sa Albay ay mag-a-attend nitong flag ceremony and solemn blessing of new college building and commencement of classes. Alam mo ito, kapatid, kung saan part ito?
1: Alam ko, Salugan yata yan eh.
0: Oo, sa Salugan. Tama? Salugan. Saan part
1: ito? Nadaanan ko yan nung ginagawa pa lang yan eh. Doon yan sa papuntang, basta, after the centro yan eh. Nadaanan
0: ano
1: ko
0: yan
1: nung
0: papasok
1: ginagawa
0: pa yan?
1: Pa. Papasok.
0: Papasok. So, syempre, nandun yung introduction ng new building, may ribbon cutting, at inaanyayahan yung lahat ng Board of Trustees, guests, municipal officials, and of course the officiating priest. Then the blessing rites, ang mag-closing nito ay si Municipal Vice Mayor Maria Ardale G. Baldo. Ang host nila ay si Ray Anthony A. Nipa. So that will be on Monday na, kapatid. Kasi
1: sunod-sunod talaga, no?
0: Sunod-sunod talaga yung ano, yung mga blessing inauguration.
1: Isa lang ito, kapatid, linawin natin. Isa lang ito sa mga sabi kanina, daang-daang pinag-sponsoran ng Ako Bicol Party List. Para kumbaga maisakatuparan yung matagal na ring pangarap ng ating mga kababayan na naandyan sa Kamalig na magkaroon sila ng pinakaunang community college.
0: Yes.
1: Napakaswerte nila, no?
0: Halos naman ata lahat, kapatid.
1: Lalagyan. Yun ang actually nakita kong parang vision nila kung pido. Kahit pa nung panahon ni Congressman Saldi, yun talagang vision nila. Lahat ng munisipyo, para daw hindi na punta ng punto pa ng kung saan-saan, pupunta ka pa naman Manila, nandiyan na yung pwede mong pagklasihan eventually.
0: Yung community college.
1: Community college.
0: Kasi meron na, di ba, ang UAS, Ligaw.
1: Ligaw, meron na.
0: Pulanggi ba, meron ba?
1: I'm not so sure. Parang wala pa eh.
0: Kiduran.
1: Wala din.
0: Kasi halos parang dito din sila nagsisipuntahan.
1: Yes. Kiduran ba? Karamihan
0: STI. Pila kasikat dito sa ngayon eh, ang Daraga Community and Ligaw.
1: Yes, DCOM-C and Ligaw. Yun ang pinakasikat sa community colleges. Saka imagine mo, di ba, yung ating top one sa
0: Ligaw Community College, si Harold Dave Calakday.
1: Yes, ibig sabihin, yung mga dati eh, parang iniitsapwera lang na mga community college are now the ones topping the examinations and itong mga tawag dito, yung mga typical na mga tawag niyan, recognition, di ba?
0: Opo.
1: Yung mga award-giving bodies, like for instance, itong katatapos lang natin na TOSB 2026. Ibig sabihin yan, dati wala silang parang numero. Ngayon, sila nagda-number one. Yan ang medyo nakakataba ng puso dahil lahat yan ay sa tulong na rin ng ating ginagalangang kongresista, si Congressman Attorney Yorme Pido, at lahat po na bumubuo ng Ako Bicol Party List. Sila po nag-iisip niyan para malagakan ng kaukulang pondo and eventually, these dreams be realized to lighten the burden ng mga kapamilya natin, ng mga nasa liblib na barangay. Hindi nyo na kailangan pumunta ng sentro. Kung hindi ka man pumasa sa Bicol University, at least, eto, may plan B, may option B ka. Diba? Na makapag-grasi ka sa community college. Nakitulong yan, ha?
0: Opo. Tumatawag uli si Sir Joey. Sandali lang, Sir Joey,
1: Sige.
0: I-message ko lang, sir. Wait lang, sir.
1: Hindi niya ba alam na nagpo-program ka?
0: Wait po muna.
1: Sige.
0: Naka-live po ako.
1: Mm-hmm. Sige. Kapatid, banggitin ko lang itong nabanggit mo na rin to kanina, naputol ka lang. I understand, nagkaroon na pala ng tawag dito, parang orientation ba o training hinggil sa Pajak Asenso ng Ako Bicol Party List. Bakit limang benepisyaryo lang ang nabanggit sa balita ni Annalyn mula pa sa mga barangay ng Amparado, San Jose, Flor de Lis, San Antonio at saka Kabugao sa Milaor, Camarines Sur ang parang nagsailalim or sumailalim sa Pajak Asenso Training?
0: Wait lang kapatid, bago ko sagutin yan, batiin ko lang ito.
1: Sige. Okay.
0: Nanonood sa atin si Jerry Daen ng Gardenia, si Ike Charlie. At sabi ni Charlie ay good morning po. Jessie Rica Frente, morning po madam. Shout out po. Ayan. Bakit nga ba lima sa Milaor?
1: Lima lang. Ito na. Ewan ko. Kaya gusto ko i-confirm sa'yo, bakit lima lang ang beneficiaryong mula sa Kamsur, especially dyan mula sa Milaor?
0: Oo. Lima sa Milaor and lima din sa Gainsa.
1: Okay.
0: Oo. So, ngayon kasi, base sa ating mga boss at base din po sa ating partner na sa ngayon, yun na muna daw po ang ibibigay sa Milaor and Gainsa. Kasi, medyo, syempre, limited pa muna yung mga pajak na ano nila, kumbaga, na fabricate. Na fabricate. Kasi alam mo kapatid pala, sabi ni Sir Ken, sabi ni Sir Ken Comilla ng 6-in-1, yung mga nauna nating batches sa Legazpi and Tabaco, for every purchase nila ng products ng Shock, nagtatabi sila ng 5 pesos.
1: Para sa
0: mga purchases nila. Para din sa pag-iipon, para sa pag-fabricate ng mga pajak. So, medyo konti pa lang. Tapos, para kahit papaano, makatulong sa mga kababayan natin. Kasi very limited lang po baga muna. So, para lang magkaroon. Kasi, tsaka isa pa kapatid, binanggit namin sa LGU, sa mga municipal mayor na kung maaari, yung mga magiging beneficiaries natin dito sa Pajak Asenso ay yung medyo malapit sa pagbibilahan nila ng product.
1: Okay.
0: Kasi meron dalawang venue yung pagbibilihan nila. Isa dito sa sentro, tas isa doon sa may malapit sa... yung isa doon sa may market, public market ng Naga. Tas yung isa naman, doon sa may diversion road na malapit naman sa... yung etong Yeshano, yung ganon. Doon sila. So may schedule lang na every Monday ang pick up, tsaka yung isa naman every Thursday. So dalawa ang pwede lang pugkunan. Kasi
1: okay,
0: kapatid, dapat pag pumasok ka pala dito sa Pajak Asenso, at least meron kang malaking freezer.
1: Ay oo, syempre pag-iimbakan.
0: Pag-iimbakan mo kasi nga hindi naman every day ikaw makakapag purchase. Unlike here sa Legazpi na anytime pwede. Tapos ang maganda dito kasi meron silang araw na dapat nagpo-purchase na sila, tapos may cut-off sila doon. Tapos syempre yung payment kasi cash on delivery bagay yan.
1: Yeah, COD.
0: So through GCash. Tapos ang kausap nila dito si Rose Ann Orlain ng 6N1. So malinaw yan na sinabi sa orientation na ganun yung magiging setup nila. Then inaantay lang namin yung schedule ni Congressman Pido at Kong Jan kung sila po ay mag-a-attend sa ceremonial turnover. So sabi ko kay Kong Pido, halimbawa morning sa Milaor at afternoon sa Gainza. So nag-aantay lang din kami sa Naga City kasi yung Naga City need din namin mag-orient para doon sa mga beneficiaries din ng Naga City na 10 beneficiaries for Naga City kasi napakalapit ng Naga City doon sa pagbibilhan. Kasi kumbaga sila talaga yung malapit. Ngayon may mga nagtatanong every time kapatid na nagpo-post yung Ako Bicol Party regarding Pajak Asenso. Sinasabi nila na sana din daw sa
1: mabigyan
0: lugar nila.
1: Mabigyan
0: din sila. So tinitingnan po muna yan ng partner natin. Apo. At sabi nga ng ating mga boss na titingnan din kung sino pa ba ang pwedeng ano pang agency ang pwedeng makatulong sa Ako Bicol Party sa ganitong programa under sa Tabang sa Kabuhayan, like Department of Labor and Employment. Kasi ang Dole kapatid, meron silang NecoCart. So tinitingnan din nila yan kung paano i-conceptualize yan. Halimbawa, from Dole yung cart at saka yung mga equipment tools. Tapos naman sa shock naman yung mga products, mga ganon. So titingnan muna. Syempre kasi hindi naman pwedeng makapag-implement ka basta-basta niyan kasi alam mo na pag sa government, 'di ba, pinapadaan. So
1: medyo meron yan na
0: may kakaroon yan ng agreement, memorandum of agreement. So i-check niyan muna, mag-formulate sila ng guidelines regarding diyan. Kaya medyo matagal-tagal. So yung mga Sipukot, yung other municipalities na malayo dun sa pagbibilhan diyan sa Camarines Sur, medyo hindi pa feasible na mangyari unless willing yung ating
1: LGU.
0: Willing yung beneficiary na you are from Sipukot, you are from Lupi, or kung saan ka man na lugar diyan sa Kamsur na pupunta ka ng Naga just to pick up.
1: Yes.
0: Kaya lang yung ano mo, yung pamasahe mo, ano talaga, maapektuhan. So magkano na lang diyan ang kikitain mo? So yun din yung tinitingnan natin bago kami mag karoon ng mga pakikipag-usap sa mga LGU. Maganda sana nga talaga na lahat ng municipalities mapagbigyan. Kaya lang nga, wala pa. So, tinitingnan din kung mayroon din na willing to accommodate yung, di ba, yung pag-store niyang mga products na yan kung saan man. Kaya lang, syempre, may kibat pa din yan na cost. Willing ka ba na sakupin
1: ko? Diba, last time kapatid na pag-usapan natin, baka naman pwedeng maging counterpart yung LGU. Diba? Na
0: kaya
1: sila
0: lang kung,
1: ang mag-pick up ng mga products natin and then sila mag-atid sa mga beneficiaries.
0: Kaya lang kapatid, kung wala naman yan sa project ng LGU, wala naman yan sa products. Kasi alam mo kapatid, bago man magkaroon diba, ng mga budget ang LGU, di ba nagpo-propose naman sila
1: normally,
0: yan. So kung wala naman yan dyan sa nila, program of works nila. So hindi Apa. Naman yan possible unless pupunduhan niya ng sa sarili mong ano,
1: bulsa.
0: O bulsa, diba? Like sa Which ako is, ano? Kasi ang partido meron talaga. So eto na po yung makukuha ng ating
1: ayan, mga ako, listeners. Ayan, pakita natin.
0: Na tinapay. Ayan, napakasarap nito.
1: Bagong-bago pala ito, kapatid.
0: Pull out kasi ito, kapatid, sa mga store na talagang naka-aircon.
1: Na. Baga...
0: Hindi tayo nila binibigyan ng mga galing sa walang aircon na ano. Kasi mas tumatagal...
1: Siyempre, mas mabilis ang shelf life ang tawag yan.
0: Mas tumatagal kasi ito kapag naka-aircon siya, nakalagay siya sa magandang lalagyan. Tinatawag na yung mga gondola, di ba?
1: Gondola.
0: Ito
1: na. Yung mga nakantabay ho sa atin, tatlong crates to. Bali, 24 piraso ito, kapatid.
0: Dapat
1: madami-dami ito. Punta na lang kayo ng istasyon. Yun yung mga hindi pa ako nagbe-breakfast at gusto makatikim ng gardenia bread. Punta na lang kayo dito sa istasyon. Sa unang 24 na nakaantabay sa atin ngayon, yung mga malapit lang hong barangay, munisipyo, yan lang ho ang aming mapagbibigyan. Ha? Pasensya na. Kung medyo mamamasahe ka pa, galing ka pa ng ligaw, ay wag na ho, kapatid.
0: Basta kapatid, ang gawin mo, tabi mo na yung mga nag-confirm na pupunta dito, like kay Sir Rudy Candano.
1: Ay, oo, sige.
0: Candano Broadcasting.
1: Ilan ba? Si Rudy.
0: Oo, basta
1: si
0: yung
1: Unica
0: nabanggit
1: Grace,
0: ko.
1: Iha.
0: Si, ano, si, Mamba, natatak pa na ako.
1: Ayo, si...
0: Wala na ako sa camera.
1: Si Ma'am Ems, Bahol.
0: Ilagay mo doon kay Mama Rod. Yung okay, camera, ayun, natakpan na ako sa camera.
1: Nawala na si Sally.
0: Nawala na ako sa camera.
1: Yan mo na lang. Oo,
0: so...
1: Asensya na. Yan ang sinasabi ko sa iyo, kapatid eh.
0: Tinakpan na ako ni Kong Lee. Pahigain mo nga ito muna, Kong Lee. At nawala na ako sa camera. Ito,
1: Sa sobrang dami ho nang binibigay sa aming tinapay ng gardenia, nawala na ho sa lente.
0: Kaya mapalain mo siya, nawala na ako sa camera. Ayan. Si Sir Jacinto Saliena, good morning. Ayan. So kapatid, galing kami sa Rawis. Mag-thank you lang tayo sa school principal at sa lahat ng mga teacher dyan sa Rawis Integrated School talaga. Nagulat kami talaga,
1: anong
0: kapatid.
1: Anong ginawa niyo?
0: Kasi akalang mayroong kasalan ha. Kasi talagang may ano sila, may catering. As in talagang bonggang-bongga.
1: Tapos alam mo,
0: pinaghandaan talaga nila. Tapos sabi ni Sir Romel Bachelier, yung school principal, tradition daw yan ng Rawis Integrated School, dating Rawis Elementary School, na every time merong mga events sa kanila, activities sa kanila, talagang bonggang-bongga. Sabi nga nila, bonggacious talaga. As in, talagang, talagang alam mo yun, kapatid, na makita mo, dun sa mga pictures, nakita mo yun, diba may ano sila, nakaskirting pa yung table nila, tapos meron silang catering talaga. Oo, tapos ang ganda-ganda ng kanilang pakaka-set up talaga ng kanilang sa activity nung nagkaroon ng blessing and inauguration ng two-story building at 8 classroom doon sa Rawis Integrated School talaga. At bago yan, habang nag-aantay kami kasi yung program, 2:30, sabi ni nung teacher, doon muna kami sa loob ng school principal. Tapos talagang meron pa silang inihandang ano, prutas, mga kapatid. Grapes, yan, oranges.
1: Apple.
0: Oo, sabi kain muna kayo dyan habang nag-aantay tayo.
1: Grabe,
0: sa mga...
1: Ha? Parang food for the gods talaga.
0: Talaga. Tapos yung pagkain talagang, alam mo yun, yung kumbaga sulit yung pag-aantay mo. Tapos, maganda talaga yung pakaano nila,
1: napaka-present.
0: Napaka-solemn talaga, kapatid, nung program, kapatid. Kaya medyo sabi ni Rio Baby, balik niya tayo dito, ma'am, tapos magpakain para ano, kumbaga in return makapagpasalamat, kasi first time na nag 'di ba nakailang this year kasi nakailang inauguration na rin si Kong Pido. Nauna na doon sa Matnog Daraga, di ba? Tapos sa Peña Francia, yung mga sa school classroom. Tapos sa ano naman, sa Morms. Tapos eto naman nga, nagulat talaga siya na talagang lahat kami, di ba? Yung lahat ng staff, yung mga teacher, yung mga friends natin sa media. Talagang lahat sila nakakain. So talagang masasabi namin na pinaghandaan talaga. Tapos alam mo, napaka-disiplinado. Nakita namin na observed, di ba? Kasi syempre, mga itong mga kasama ko, mga lahat talaga yan, tinitingnan nila. Sabi nila, talagang pinauna mo na yung mga bisita na makakain. Tapos nung ano na, halos lahat na, di ba, kumakain. Saka lang lumapit sa ano, sa dun sa nakalatag na pagkain sa catering yung mga teacher. Alam mo, makikita mo talaga yun na inuuna talaga nila yung mga bisita nila bago sila. Kumbaga, talagang ano sila, yung very, ang tawag dyan kapatid, very accommodating. Presentable, tapos napakaayos, tapos makikita mo talaga yung
1: pinagandaan.
0: Pinagandaan. Tapos yung kanya-kanyang tasking talaga na makikita mo, wala kang makikita doon na nangangarag. Alam niyo, nakahanda talaga.
1: Alam nila, kumbaga, lahat may role na ginagampanan. Alam nila kung paano gawin to, ganyan.
0: Galing. So, very good si Principal Romel Bachelier. Kasi di ba pagka sa leader din naman.
1: Yes,
0: pero sabi naman ni Sir Romel, talagang gano'n na daw talaga ang mga
1: naging
0: teaching.
1: Kultura na ng mga Tagarawis Integrated School.
0: So, hindi na rin naman siya nahirapan kung ano ang mga gagawin. So talagang, kumbaga sa ano, alam mo nga kapatid, di ba sa tagal ko din sa mga events, sa mga pagganito, yung mga pagkakaroon ng mga activities, yan din yung gustong-gusto kong gawin na yung nakaupo na lang ako, tapos yung
1: titingin-tingin na lang ako,
0: hindi na ako yung...
1: Hindi mo na kailangan pang yung ikaw mismo person nag-aasigasa.
0: Oo, yung nakaupo na lang ako, tapos yung ano, di ba yung last natin dati na ang urugmahan karantahan, yung nakita mo nakaupo na lang ako, tapos nakalapel lang ako, tapos nakaano na lang, kasi lahat sa amin.
1: Nakakamiss yung kapatid.
0: Oo, nakakamiss nga. Di ba yung lahat tayo, alam na natin yung mga gagawin natin.
1: Sa bagay, may 10 taon ang ginagawa.
0: Oo, tapos sabi ko, nakakamiss naman talaga yung ganong trabaho. Ano, tapos yung mga kasalang bayan na ganyan na ginagawa natin. Hindi na ako yung tipo na ngarag-ngarag. Tapos yung ano na lang talaga.
1: Na, tapos stress out ka pa.
0: Oo, pero at least, di ba, napi-perfect na natin in the, ano din, no? Yung katagalan natin ginagawa. So, ayan. Si Gary Albo Barzuela ng Libmanan. Good morning po.
1: Pag ito tumatawag na sa akin sa cellphone, kapatid, asan ka na? Naku, ayan na naman.
0: Oo, namimiss ko talaga yan.
1: Stress na kako ito, wala na.
0: Pero alam mo, kapatid, nakakamiss talaga itong ganyan na mga activity talaga.
1: Pero I'm sure babalik naman yan the soonest.
0: Sana nga babalik din siya at makapag-ano ulit tayo ng mga magagaling na mga parakanta. So sa ngayon, nandito muna ako sa Pajak Ascenso dahil magkakaroon pa kami sa Masbate, Catanduanes, kung saan yung merong
1: pangangailangan.
0: Oo, at saka hindi lang yun. Yung depende din yan kasi sa ating partner na 6-in-1. At saka abangan nyo rin po pala ang aming mga medical mission kasi sabi sa akin ni Ate Mel, may mga sinabi na siyang mga lugar na
1: naka-line up na. Very good.
0: Mapapa-approve lang kami kasi syempre depende rin yan sa
1: budget.
0: Nagdidepende din yan sa ating mga budget. Kaya antay-antay lang, medyo busy-busy lang tayo ngayon. Kaya sabi ni Ate Mel sa akin, mag-flat na daw ako ng mga budget para sa medical mission. At malapit na eh. Mag-December na naman. Tapos another 2027 na naman. Ang bilis talaga ng araw, kapatid. Pero tuloy-tuloy pa din naman, kapatid, ang mga feeding program ng Ako Bicol.
1: Okay.
0: So magkakaroon na rin ito ng duplication. Magkakaroon na rin ito sa Sorsogon and sa susunod po sa Naga City. Inaayos lang nila yung mga permit ng mobile kitchen kasi merong mobile kitchen na naman kami, kapatid, ngayon. So inaayos lang yan ng ating admin. Sina Everdear, Chi Barrios, nakikinig sila parati sa atin every Saturday, kapatid.
1: Oy, ating amin, Ate Tuloy. Kap, Che, magandang umaga po. Especially kay Kap Nick, ano?
0: Opo, si Kap Nick.
1: Kumusta na pala si Kap Nick? Okay na?
0: Opo, okay na. Napaka-successful nung kanyang, ang tawag ba doon?
1: Operation.
0: Magaling. Talagang, sige. God is good. Kaya, pagaling ka. Huwag kang magpa-stress. Si Everdeer na muna ang gagawa ng ano mo, ng mga tasking mo. Kasi, hindi yan pwedeng mabinat, kapatid.
1: Siyempre.
0: So, ayan. Ano pa ba, kapatid, ang gagawin natin?
1: Yun ang, anyway, napag-usapan na rin lang naman natin yung Pajak Ascenso. Kasi marami talaga sa mga kababayan natin ang, siyempre, nagnanais din naman na sana ay mabahaginan din sila ng Padyak Asenso program. Antay-antay lang tayo ng konti kasi syempre as much as possible meron niyang ina-undergo na feasibility study. Hindi naman yan basta-basta yung typical na pag ginusto mo, matik.
0: Oh, kasi kapatid, after nitong ano, may Laorga Insa, may Naga pa kami. Tapos ang susunod, Ligaw, makikipag-usap muna kami kay
1: Ligaw na pala ang target.
0: Mayor Sige. Gonzales. Kasi sa Ligaw, ang magiging ano nila, kukunan nila ng items, ginubatan. Kasi meron daw doon na ano, ginubatan si si Shock. Tapos, yun nga, tinitingnan din kung talagang feasible ba sa Sorsogon. Sabi naman, ni Ma'am Annie, gagawan nila ng paraan, baka merong coordinator na willing, tapos magbigay na lang ng sa kuryente, di ba? So para makatulong din tayo sa mga kababayan natin diyan sa Sorsogon. So ayan muna ang mga ginagawa natin ngayon at tuloy-tuloy pa din naman yung programa ng Ako Bicol. Actually, sabi ko kay Sir Manny, magkaroon tayo dito ng guest.
1: Oo, sa mga AI, sa mga medyo, test da, oo.
0: Ay, hindi siguro pa nakakapag-finalize.
1: Medyo busy pa ba siya, no? Si Sir Manny?
0: Oo, medyo busy pa. Para makapag-interview na rin tayo kung ano, kumusta naman yung mga... nag-start na kasi sila nung Monday, yeah, kapatid, para dito sa AI.
1: AI prompting and data gathering.
0: Data gathering. So, nag-start na sila nung Monday, nag-school na sila sa... STI, kapatid. Apa. So, 10 days yan. Ay, tama ba, kapatid? 10 days?
1: Hindi naman nabanggit. Pero I understand, nasa 125 scholars. Ang dami palang scholars natin dito.
0: Oo, madami yan, kapatid.
1: 125 ba yan, no?
0: Oo.
1: So, limang batches na nagpartisipar sa programa. Tulong batch para sa AI prompting and then duaman sa data gathering.
0: Oo. Sabi ko kaya, Sir Manny, baka pwede tayong mag-invite ng scholar ng TESDA.
1: Yes, beneficiary.
0: Opo, para sa dyan sa mga courses na yan. At tanungin natin sila, ano ba itong ginagawa nila nitong AI na to? Ano ba yung mga...
1: Oh, maganda yun. AI prompting.
0: Oo, tanungin natin sa kanila, ano yung mga paggawa
1: kasi
0: niyan?
1: Kasi yan ngayon ang in-demand eh.
0: Mm-mm. Yan talaga
1: ngayon. Technology-wise, ako nga, gusto ko rin matutunan yan eh. Kasi hindi na, napag-iwanan na tayo.
0: O, ba't di ka nag-enroll?
1: Hindi mo naman ako siya. Ngayon ko nga lang ito nalaman.
0: Ikaw talaga. Naka-post ba gayan? Hindi nabanggit pa nga natin.
1: Nababanggit mo ba?
0: Oo.
1: Hindi ko talaga. Anyway, sige. Baka may second batch, third batch pa naman.
0: O, meron pa naman yan. Hindi naman yan.
1: Kasi gusto ko rin matutunan yung tawag niyan, yung AI prompting na yan eh. Para meron din akong additional knowledge. Alam ko kung paano pagalawin yung mga...
0: Oo.
1: Tawag niyan, mga pictures. Meron ganun yan.
0: Hindi ko alam kung ano ang ano niyan, pinag-aaralan niyan. Kaya mag-enroll ka na lang sa susunod pag nag-open uli. Kasi may mga naka-line. Ang bilis kasi nung pag-post ni Kong Pido at saka ng Ako Bicol.
1: Dami nag-interest.
0: Ang dami talagang nag-apply. Tsaka alam mo ba, face-to-face yan ha.
1: Hindi siya yung typical na ano, online.
0: Hindi. Ang pagklase niyan, alas 5. Alas 5 ng hapon.
1: Hapon hanggang?
0: Hanggang ano gabi yata. Na gabi yan. Na hanggang 7:30, ganun.
1: Sa STI?
0: Oo, STI. After, kasi kung may trabaho ka na 8 to 5, sa gabi yan.
1: Pasok,
0: sa gabi yan. Halos lahat ng mga ganitong courses, like yung ano nga, events management, alas 5 din yan nag-i-start.
1: Di ba nagtapos ka dyan, di ba?
0: Oo, yung events management NC3. Kami niya ni Rose ang nakatapos niyan. So, ayan. Mag-enroll ka na lang, kapatid, para at least
1: sige,
0: meron kang additional na knowledge tungkol dito. So, abangan nyo na lang po. At sa Monday, yung mga taga-BRHMC, nandyan uli po yung mobile kitchen ng Ako Bicol Party List. At dun sa ating mga kapadyak, yung hindi pa tayo, may dalawa pa kaming natitirang for evaluation sa Tabaco City. Kailangan namin i-evaluate, kinukumusta namin kung kumusta na ba sila, ano bang mabentang product ng Shock.
1: Ano, parang post-assessment.
0: Tapos mag-one year na, kapatid, yung ating mga kapadyak dito sa Legazpi.
1: Oo nga,
0: babalikan natin sila this October. Kumusta na ba sila?
1: Yan ang gusto ko malaman.
0: Malaman natin. Kaya yung mga nakikinig dyan sa atin, mga kapadyak, ano na ba, ilan na ba yung savings nyo? Tapos, gawin ninyo yung ang laging naglilista ng mga pinamili nyo, magkano yung puhunan nyo, magkano yung kita nyo for the day, para makita natin yung progress ninyo sa loob ng isang taon. Ganon din sa ibang lugar. Ganun.
1: Alam mo, kapatid, talking about savings, ito may share ko lang sa mga kababayan natin. Alam mo yung piso-piso? Yung daming sukli ba, may piso-piso, tapos may 5 pesos, may minsan
0: may 20.
1: 20, na puro na lang ano, bibilugin. Alam mo yung nagawa ko? Minsan kasi nababalas ako, mabigat na yung bag ko eh.
0: Oo.
1: Masa dami ng coins. O ngayon, alam mo ginawa ko? I think I started this early part ng taon. Kung hindi ako nagkakamali, February or March. Eh, ang dami namang mga Wilkins at saka yung mga tawag dito. Yung mga lalagyan.
0: Oo, yung mga lalagyan. Ang ginawa mo, dun mo yung
1: sa bahay.
0: Oo.
1: Kumuha ako ng isa, sineseparate ko, sinesegregate ko yung mamimiso, yung 5 pesos, at saka yung minsan may mga 5 centimos pa, yung mga 25. Sineseparate ko talaga sila. Siyempre, imagine kung February ako nagsimula, March, April, May, June, July, August, di ba, mga 6 months na.
0: O, madami-dami na yun.
1: Ay, oo, napuno na ako ng trabaho. Sabi ko, mapuno na pala ito.
0: Oo. Actually, kapatid, ganyan.
1: Hindi ko pa nabibilang, kapatid, kung magkano.
0: Actually, kapatid, ganyan ang ginagawa namin ni My Loves. Kasi pag December, di ba, sina ate yung sister-in-law.
1: Yeah.
0: Every December, kasi birthday din naman ng father-in-law ko ng okay. December 25.
1: Yun ang ginagawa niyong pondo.
0: Oo, yung ginagawa namin yung nagpapaagaw kami.
1: Tama, parang Chinese.
0: Yung nag-ano kami sa mga pamangkin baga na... Ito yung mga pang-price namin. Tapos alam mo ba...
1: Doon yun na kinukuha.
0: Doon na namin. Hindi na kasi kami mag-isip ako magsaan kami maghahanap ng mga
1: barya. Tama. Hirap kayo magbunong barya.
0: Oh, ever since yun na talaga ang ginagawa ko, kapatid. Tapos yung dati, yung, di ba yung uso pa yung 20 pesos na papel?
1: Ay, oo.
0: Dati, yung parang... yung challenge na 20 pesos challenge, ginagawa namin yun na EDA sa office. Tapos ngayon naman, nag-challenge naman ako ng 50 pesos. Lahat ng 50 pesos... Hindi ko siya gagalawin. Yung itatabi ko lang siya. Nung isa, nakapagtabi ako ng nasa worth 2,000. Ang ginawa ko, pinadeposit ko na sa bank. Oo. Okay. Kasi sabi ko, pagka ganyan na, minsan kasi nakaka-tempt din talaga, kapatid, na pag wala kang pera, magagalaw at magagalaw mo siya. Kasi nandun lang siya sa may cabinet ko. So, ang ginawa ko kasi, yung sobrang pinaglagyan ko, punong-puno na. Pagbilang ko, nasa 2,000.
1: Coins lang yan, ha?
0: Hindi, yung 50 pesos, nasa 2,050. So, inalis ko lang yung 50 pesos para walang kwake. Pinadeposit ko na kasi pag halimbawa lumalabas si...
1: Binabangko mo rin pala.
0: Babangko ko na kasi cash baga yun. Tapos, pagka kasi kapatid, papel, di ba minsan binubukbok? Unless, alike sa mga barya-barya.
1: Wala.
0: Wala. Pero yung mga 20 pesos na barya... Meron kaming isang bamboo, yung ganito doon namin inuhulog. Tapos, din talaga, sinesegregate din talaga namin yung piso, yung 5 pesos. Kasi, pagka minsan din talaga, kapatid, hindi na iiwasan na, minsan baga, kapatid, yung walang-wala ka na, at least meron ka kahit papaano na mahuhugot. Doon. Tapos, minsan, ang ginagawa namin, pag walang-wala, ipapabuo na lang namin sa tindahan. Kasi gustong-gusto yun ang tindahan, mga barya. Pero we see to it na talagang yung mga barya-barya, hinuhulog namin sa mga ganyang lalagyan. Ganyan din, kapatid, mga ginagawa namin yung mga lalagyan ng candy, yung mga So, nakakatulong din talaga sa family na nagsisave ka kahit papaano, kapatid. So, yan lang. Kung meron ka mga barya, kung wala, di okay na, di ba?
1: Pero at least we're just encouraging yung mga nakaantabay sa atin na huwag yung masyadong minsan ang 5 pesos ngayon. Parang minsan ang piso nga nakita ko nagkakalat ng kung saan-saan eh.
0: Kasi
1: parang wala ng value.
0: Oo, pag inipon mo rin yan naman dumadami. Ganyan din yung ginagawa ng mga kapadyak nating kapatid.
1: Dapat kasi ganun.
0: Yung mga sabi nila, mamaya ang ginagawa ko para makapag-save, lahat ng barya, ilalagay ko na ngayon sa lalagyan. So, pag doon na lang, yun na yung magiging nagiging savings niya. Basta, intact yung kanyang puhunan. So, maganda din.
1: Ako tingin
0: din
1: ko, kapatid, doon sa, ilan na ba nandun? Mga 6 na yata eh.
0: Wow, sobrang dami na niyan talaga, kapatid.
1: Kapatid, akala ko nga, parang wala lang eh. Parang...
0: So, pwede ka na niyan, kapatid. Pwede mo na yan gamitin sa December na program mo sa Radyo Oragon na magkaroon ka ng adopt a child.
1: Hindi para... kapatid, may pinaplano akong bilan nun, pambili ko nun yun.
0: Hindi, maganda kapatid.
1: Ay, bibili nga ako kapatid.
0: Ay, kapatid, maganda yun na.
1: Ay, ano? Bibili nga ako kapatid.
0: Ay, naku, puro ka ano, bili.
1: Oh, bibili nga ako.
0: Ano bibilin mo?
1: Chinelas, ito ka lang kung nilang kinina.
0: Diyos me, you pardon us, chinelas? Oo. Oh, chinelas na?
1: Habayanas.
0: Hindi, mas mahal ang Colombia.
1: Hindi, naman ito. May pinagpa, ano, sabi ko, pag ito, nabuo ko talaga, bibili ako ng basta.
0: Eh, kapatid, mag-program tayo sa December.
1: Tungkol
0: invite,
1: sa?
0: Invite natin si, ano, si Kuya Henry Aurelius.
1: Oo, anong
0: mag-live
1: program?
0: Ka ang Radyo Oragon. Ano ba
1: magic, siya? Magic siya?
0: Oo, para yung mga sige. Yung mga bata baga na nasa, dyan lang sa tabi-tabi na namamalimos.
1: Hoy, kapatid, wait lang. Wala, Yasina, sa ano, nakikipanood sa atin si Kagawad Ramir Bahoy.
0: Oy, Kagawad! Oo, kunin mo dito sa, ano, sa Radyo Oragon yung para kay Ma'am Emmy Abunda Bahoy.
1: Wad, hindi ka na, Wad.
0: Pakikuha mo na dito yung tinapay niya. Oo, kasi nakikinig sila parati. Every Saturday yan, walang patid. So,
1: sige, ito pa, si Gary Albo Berzuela.
0: O, taga ano yan? Taga Purico, Libmanan.
1: Mambolo, Nuevo Libmanan. Nakikinig din. Nakikinig siya. Sige, salamat, Bert. Gary pala, sorry, Gary Albo Berzuela. Sige. And then si Jeanette Bravo Belludo and then Joseph Nerick. Lahat ng ito mga nakasubaybay sa atin every Saturday mula alas 7:30 ng umaga bandang itong oras. Maraming salamat po.
0: Ayan. So kapatid, ano na, mag-aalas na din at lilipat po ako sa kabila kaya Tito Al. So maraming salamat po mga kalitap-tap sa lahat ng mga nag-antabay sa atin at sa susunod na Sabado, August 29 naman po tayo. Sana may schedule na kami para sa Pajak Ascenso sa Naga City kay Ma'am, ano nga ang pangalan niya, para matapos na at makapag-schedule na tayo ng ceremonial turnover ng mga Pajak Ascenso sa Camarinesur. At ang alam ko, partido muna yata kami mag-medical mission this September, ayusin ko lang, finalize ko lang kapatid, i-announce sige. Natin sa August 29 kasi yun na nga, pinapagawa yun sa akin ni Ate Mel. At saka meron kaming tumawag sa akin yung Philippine Navy, September 10, that's Thursday, meron sila sa Bacacay, Albay, parang island ata, hindi ko lang masyadong nakuha kung saang lugar, tawagan ko nga uli. Yung kanilang medical mission kasi anniversary ng Navy. Philippine Navy. So
1: sa Kagraray.
0: Hindi
1: nabanggit.
0: Hindi walang nabanggit. Basta Bacacay magkakaroon sila sa isang island diyan para sa medical and dental mission. Tapos sabi sa akin, "Ma'am, ano yung commitment ng Ako Bicol?" Sabi ko, "Wheelchair." So, 'di ba? Wala namang ibang pwedeng ibigay mga wheelchairs tapos mga
1: tinapay,
0: sabon at saka tinapay. Syempre, di mawawala yung support na Ako Bicol sa Philippine Navy. So anyway, mga kaalitap-tap, paki-follow po ng page ng Ako Bicol Party List. At kung nais nyo pong magkaroon kayo ng coverage sa inyong mga events, yung KBL, Kasal, Bunyag at Lubing.
1: Lubing.
0: Ayan, ang FBC po, events, ay nandyan lang. Contact nyo lang po si Kuya Freddy Cipres sa ground floor Embarcadero de Legazpi o kaya hanapin nyo si Miss Rochelle Armenia para magpa-cover kayo. Uy, nakita ko pala si Bebe, si Jetro, Jerry Jetro Calag. Hindi ko nakilala. Sabi ko, medyo lumusog-lusog si Bebe pero hindi naman sobrang...
1: Architect na si ano? Jetro.
0: Si Jetro hindi, may ano baga siya yung nagko-cover kasi yung apo ni My Love sa inaanak kasi nung ano pa lang kami, bago pa lang ba kami, mga 3 years old pa lang noon si CJ. Yung dati kong co-office sa isang private company, kinuha siyang ninong. Kaya ngayon, nag-debut yung kanyang apo. Si Bebe, si Jetro, nandun siya, nag-cover siya. Tapos, Nakakatuwa naman talaga pag nakikita mo yung mga
1: dati mong kasamahan.
0: Tapos nakikita mo sila na very successful na talaga.
1: Siyempre.
0: So nakakatuwa. Sabi ko, nung una nakita ko, pero hesitant ako talaga, kapatid, na sabi ko, parang kahawig ni Bebe. Tapos nung nag-message na ako kasi kasama ako sa Blue Bills.
1: Aba.
0: Tapos nilapitan niya ako. Sabi ko, kaya daw sabi ko, ikaw talaga yan, Bebe. Kaya lang sabi ko, medyo hindi lang ako sure. Kasi iba nga yung itsura niya. Sabi ko, kasi sanay ako kay Bebe na ang kulay ng buhok, yung mga makulay, baga kapatid. Tapos medyo ano na rin siya. Nag-matured na rin talaga si Bebe, si Jethro Calag. Sabi ko, isa ito sa pinaka talagang talented, very magaling na photographer, videographer. Kasi ang mga kuha niya talaga, kapatid, talagang pang world class talagang masasabi.
1: Tapos saka, alam mo yun, may sarili siyang drone.
0: May sarili talaga siyang sarili niya rin talaga
1: studio.
0: Yung ano,
1: may outfit siya.
0: Kaya sabi ko nga kay ano, kay Melab, sabi ko, ito si Bebe, si Jethro, ano ito, ang matalino pating bata siya, kapatid. Naalala ko nung 'di ba magkatrabaho kami, tapos pag pag nagpapago ako sa kanya ng mga design, ang dali niyang makuha yung mga kino-conceptualize ko, kapatid. Sinasabi ko pa lang, iniisip ko pa lang, gets niya na agad ako. Hindi lang to pala imik, pero talagang ano, magaling talagang bata. So nakakatuwa at nami-miss ko na din si mami niya, kasi si mami niya ka-alumni ko, kapatid,
1: sa UI.
0: So, sa UI. Tapos hindi ko siya nakita last alumni, siguro busy. Anyway, kapatid, dahil lampas na tayo sa oras,
1: sige na.
0: Maraming salamat. Belated happy birthday ulit din sa aming apo na sa inaanak, si Sam Astor. Ayan, 18, nagdebut na siya at napakagandang bata at napakabait talaga. So, congratulations kay Jo sa aming inaanak, kay Jonalyn at saka kay Pop Astor. Ayan.
1: Okay.
0: So, hoping na lagi kasi balik-balik sa Dubai ito si Jo. Doon sila nag-work. So, ayan, mga kalitap-tap, paki-follow naman po ng aking page, ang Firefly Winter Das Alitap-tap. Ito po si Firefly Winter, Sally Constante Luces, sa pangalan natin mga congressman, si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. at Congressman Jan Almario Chan. Maraming salamat, kapatid.
1: Sige na.
0: Magpaalam
1: maraming pala. Salamat din po sa mga nakatabay sa atin sa buong rehiyon. Ako at naman si Papa Rod.
0: Kasama natin si Joko.
1: Hindi, si Raya na.
0: Si Raya na. Umalis na pala si Joko. At kasama ko din si Kong Lee.
1: Masama loob sa'yo ni Joko.
0: Bakit?
1: Ayun naman, nagtatampo ka. Sinabi mo ba naman ang dumi-dumi dito? Isa lang naman andito buong gabi.
0: Wala naman yan kay Jokes. Hindi yan magtatampo sa akin. Love na love ako niya.
1: Masama ang tingin
0: sa'yo. Ay, mag-uwi ka na ng tinapay. Ayan na. Kasi liba last Saturday, wala siyang naiiwi. Kasi wala naman siya dito.
1: Tanungin mo si Ryan. Di ba? Kinulang tayo.
0: Okay na lang kayo. Hayaan mo na. Bawi na lang tayo.
1: Wala ka pa tayo. Baka magpaalam. Ito, ulitin ko lang ha. You have until 12 noon today para i-claim ho itong 24 na loaves of bread mula ho sa Gardenia Bakery.
0: Basta, reserve mo na yung para sa ating na unang pangakuan.
1: Balita po yan, di ba? Si Ma'am Rudy Candano, si Ma'am Emmy Bahoy,
0: si Ma'am Grace.
1: Si Grace Bitara.
0: Tapos yung iba pa dyan na nabanggit natin.
1: May nabanggit pa tayo?
0: Mayroong mga nabanggit tayo. Kaya pagpunta dito, dapat mabigyan mo sila, kapatid.
1: Separate ko na, Jokes. Mag-separate kasi ko ng lima.
0: Mag-separate ka na kasi kumuha ka na rin dyan para sa iyong misis.
1: Ayo,
0: kasi
2: para
0: makauwi
2: ka na.
0: Kaya pala hindi mo umuwi kasi wala mo yun. Sige na.
1: Hindi mo nakatingin eh.
0: Kumuha ka na dyan para sa iyo na yan. Itabi mo na. Kasi para meron
1: lima
0: naman
1: jokes,
0: sila.
1: Lima.
0: Kaya,
1: naka-reserve na yan.
0: Napakasarap na. Tamang-tama yan eh. Sunday baga bukas. Tsaka weekend. Tamang-tama yan. Magpapansit. Sige. Nakalimutan ko palang, sana nagdala pala ako ditong pansit. Kaya lang si Eva, late dumating. Paluto sana akong pansit. Sana binigyan namin kayo.
1: Naku kapatid, yung mga sana-sanang yan, matagal ko nang naririnig yan sa'yo. Kailan kayo magiging totoo yung sana na yan?
0: Hayaan mo, kasi nagmamadali lang talaga kami. Ayan. Anyway, lampas na tayo sa oras. Okay. Mga kalitap-tap, sa susunod naman na Sabado, maraming salamat po sa lahat ng mga nanood sa atin, nakitawa, at syempre nakikulit. Ayan po, mamaya ha, before 12 o'clock, pakiclaim lang po ng inyong tinapay. Kaya, bili na rin kayo ng Happy Me May Goreng ng Gardenia Bakers Philippines at yung kanilang kape na Coffee Smile. So, ayan, bye-bye po mga kalitap-tap.
1: Ako naman si Papa Rod. Magandang umaga po sa ating lahat.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na ang mas pinahaba,
0: mas pinabongga
1: na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
0: Oo!
1: Tamang narinig din nyo.
0: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
0: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
0: At a grand prize,
1: isang maswerteng manalo ng 500,000 pesos.
0: Pero teka, hindi lang yan.
1: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo lang inyong pagsali.
0: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
1: sa programang Kasangga't Kalusugan,
0: at syempre sa Mark Cafe official Facebook page,
1: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbomix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
4: 90.7 FM.
3: Radio Uragun. On Saturdays, we are playing your favorite retro hits. The most relaxing tunes. And the most memorable melodies. Me. Welcome to Uragon Sabado Retro. Sabado Retro.
5: Basta Bicolano, Uragon.

0: Basta pikulado o ragol.
1: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
3: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
5: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
4: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
4: para maging winner.
5: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at sa Mark Cafe official Facebook page.
5: J-Mar,
4: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
6: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region.
7: On air, online,
6: 90.7.
8: 90.7 FM.
6: Radyo Uragon. Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humirit.
9: Isa pa!
6: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya! Ligaya.

KBII 90.7, oraga na niyan, it's 9:26 in the morning. Welcome, welcome sa programang Oraguan Sabado Retro. Yes, hello, hello po and hi mga ka-Oraguan. Para sa inyong mga pagbati, sige na po sinasend na sa aming number na 9613-556-393. Yes, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Here's No Matter What by Boyzone. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7, Oraguan.

0: Magbulag na kita. Iyo, Mariman, basta iwalat mo sa kuya limang aki ah. Lima? Ano ka boy? Sarusa na.
1: Huh?
0: Natatas o apat yaon sa'yo mo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: 99.7 Orago na Nails, it's exactly 9:50 on the clock at kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Uy, magandang morning! Nails, batihin natin ang nag-iisang topper. Ayan si Sir Christopher Lozano. Magandang morning. Always naka-Uragwa. Sabi niya kanina, basta Bicolano, Uragwa. Siyempre naman. So, shoutout din sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Legazpi Port. Of course, dyan sa Victory Village. Hello, hello sa ating mga certified listeners. Ibatiin din natin ang mga taga-dita Legazpi. Uy, say present kapag natawag. So, eto din, tutok na tutok din dyan sa Anislag Banyadero Relocation Site. Hello dyan sa Rodriguez family. Yes, of course, sa mga Baskarenyos, so magandang umaga. Siyempre maganda pa rin ang kasama nyo. Ako pa rin to, si Ligaya. Uy, sa mga taga-Gabawan, Daraga, hello dyan kay Paul Lash. Sa Miliana family, good morning. Uy, sa mga taga-Tabon-Tabon, cover-cover, mga taga-cover-cover. Magandang umaga. I hope you're doing well today. And happy Yippie birthday sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthday sa ngayong araw ng Sabado, Abado.
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Yeah, so, dyan lamang kayo guys. So, just sit back, relax, and here's Stitches and Burns by Fralipo Lee. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Orang.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Matanong ito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba ganoy? Nata? Aw, iyo? Ay, phone ako kaya siyang tayo ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
8: Tama ang narinig din nyo.
7: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
7: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
8: todo ang saya,
7: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
8: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
7: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

pa noong taong 1996 ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

Kami nagawa ay 9.7. Orago na niya. It's 13 minutes makalipas sa ang alas 10 ng pagka-morning. Uy, exchange of hearts. If we had an exchange of hearts. Karawat, ano bang gagawin nyo kung mag-exchange kayo ng hearts? Minsan kasi, sobra-sobra kayong magmahal. Tapos ine-expect nyo, ganun din in return. So sa mga nakatutok sa atin dyan, huwag kayong masyadong nag-expect. Sabi nga nila, kapag nagbigay ka, huwag kang mag-expect na may babalik sa'yo. Sabi nga nila, it's better to give than to receive. Uy, malapit na ang bare months. Nakapaglagay na ba kayo ng mga Christmas tree, Christmas lights and everything? Excited. Ako maglalagay na ako. Feeling. Sayang naman, di ba? Kung binili mo last year, tapos ilagay mo na agad-agad. Tapos saalisin mo hanggang March. Ganon. Para sulit na sulit yung pagdi-display. Anyways, happy morning! Morning pa rin. Nagsarap na na. May magsarap na na, guys. Sabi nung iba, diet kami. Ay, sana all. I feel you. Magda-riot na kita, guys. Yes, panahon na para mag-diet. Tapos, ano na, itodo mo sa Christmas and New Year yung kain. Yes, para pa din sa inyo mga guru greetings. Sige na, push na, send na sa aming number na 0961-355-6393. Here's Joe Lamont, Victims of Love. Stay tuned din only here on Big Double I 90.7. Oragon.

Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kadulatan, ma'am.

0: FM Indomalaya 90.7, orang na niyang it's exactly 10:36 in the morning. Oy, magandang morning pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners. Oy, thank you sa pagtutok dito sa amin, lalong-lalo na dyan sa Dita Legazpi City. Hello po and hi sa inyong lahat. At syempre, batiin ko ang nagsiselebrate ng kanilang mga anniversaries, monthsary, weeksary, or daysary, kahit ano pa man yan. Ngayong araw ng Sabado, Abado. And, Oy, happy birthday kay Richard Salcedo. Alak mo to, kuya. Kapatid. Oy, hello kay Richard Salcedo, ang pinakapoging may birthday ngayong araw ng Sabado, Abado.
1: Happy birthday!
0: Ikaw lang ang pinakagwapo ngayon. Eto yung para sa

happy, happy birthday, kumbidado ang may baon. Ganun pala yun, guys. So, buti nga ganyan yung ipauso natin ngayon, guys. So, kapag may birthday, dapat may baon yung mga bisita, no? In all fairness naman kay Yoyoy. Happy Yippie birthday once again sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikinilang kumpleanyo ngayong araw ng Sabado, Abado. Yes, today is, ano bang petsa ngayon? Nakakalimutan ko na ha. Charot, today is August 22. Ayan, grabe, patapos na naman ang buwan ng, ano guys, Agosto. Ano na, hindi ka pa rin niya gusto. Eh, dyan lamang kayo ha, here's Rachel Ango. Here's alam ng ating mga puso. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Tita, nalitabing ilusyonalan aki mo.
1: Aw, yata, kaya mo siyang buhayo.
2: Ay hala, condolence po tita. Dahil kuman kaya aram nagada na palang siya.
3: Basta Bicolano o Ragun!
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Hi, Madam.
1: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
2: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong, di ka pa nakakainom.
1: Hindi pa ako nakainom. Sila may akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung ako.
2: Di ka nabiganaan magkaon.
1: Maski ang pagkaturog ko, may marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga kurulok ko.
3: Ang Ming's Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: The song. For the lonely and wants to fall in love again, right here on Urakon Sabado Retro.

Magic 99.7. Orago na niyo, there have it from this momento. Uy, hello, hello pa rin and hi sa lahat ng ating mga certified listeners. 4 minutes before sumapit ang alas 11 ng tanghali. Uy, nananghalian na ba ang lahat? Or nagsaing na ba? Or I think kakagising lang ng mga nasa kanikinilang mga tahanan. Sana all na lang sa inyo, guys. Kayo na talaga. Kayo na ang late gumising. Yan yung literal na tanghali na talaga. Yung nanay ko kasi kanina eh, alas 7 pa lang, grabe na. Grabe na yung bunganga. Charot. Nanay nyo rin ba ganun din? Yung natutulog pa nga, pero grabe na talaga. Tanghali na daw. Alam ko nararanasan nyo rin yan. And kapag kayo na yung naging nanay, and napaka titigas na ng ulo ng mga anak nyo, for sure, ganun din ang mangyayari sa inyo. Yung mga nanay talaga, literal na mabunganga yan, guys. Eh, intindihin na lang natin. Kahit napikun-napikun ka na. Nanay mo yan, eh. Yes, mga kauragwan, tuloy-tuloy lang ang pagsisend ng inyong mga pagbati sa aming number na 0961355693. Here's David Gates and Brand, Everything I Own. Uy, literal na ibibigay mo lahat. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Kauragwan.

0: again.
1: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba, hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
6: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
6: Mas pinahaba,
5: mas pinabongga,
6: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
5: 20 winners na ng tag 20,000 pesos.
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
6: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
6: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
6: para maging winner.
5: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
6: tutok lang
5: sa inyong paboritong radio station,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
6: J-Mar,
5: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

Kami nabulay 90.7. Orago na niya. It's 11:15 on the clock. At kasama niyo pa rin. Walang iba kundi si Ligaya. Uy, magandang tanghali. Yes, ano na kayo guys? Kumain na ng tanghali. Yan sa mga nagda-diet, huwag na munang mag-diet ngayon. Bukas na lang. Kapag masarap yung ulam, hindi uso yung diet guys. Kapag di mo bet, dun ka mag-diet. And yes, para pa din sa inyong mga pagburubate, sige na send na sa aming number na sure na 613-556-393. Samahan nyo pa rin ako till 12 noon. So here's I Want to Know What Love Is by Foreigners. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7. Uragon.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Tanong ito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba ganoy? Nata? Aw, iyo? Ay, phone ako kaya siya. Dayo ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
7: Listen to your favorite throwback Saturday hits. And reminisce the songs of your time. Right here on Uragon Sabado Retro. Sabado Retro.

Hey, Novaline 90.7. Orago na niya, there have it, a song by South Border. Ikaw nga! Alin! Kayo talaga, guys. Anyways, eto, basahin natin ang mga text messages. Pasensya. Eto, ganda umaga po, DJ L. Shoutout ko ang pamangkin ko na si Cindy Zamora ng Sorsogon City. Salamat po, DJ L. From Tita Mila. Uy, Tita Mila, kamusta? At eto, nagdadangugman. Talagang makusugo ng monitor dyan sa Anislag Banyadero relocation. Siyempre, walang iba kundi ang Rodriguez family. Maganda, maganda, maganda, magandang tanghali. Anong ulam nyo? Sabi nung anak nyo, ma, anong ulam? Buti pa yung anak, no? Pagising, ma, anong ulam? Tapos yung nanay, umaga pa, naglalaban na, naglilinis and everything. So Lord, aswerte ng mga bata ngayon, ha? Dapat kahit na yung mga anak nyo, dapat sinasanay nyo din sa mga ibang mga household chores. Kasi pangit naman yung wala man lang alam, puro lang tulog, kain, na eskwelahan. Dapat meron ding alam kahit konti. Kahit maghugas man lang ng pinggan, magsaing, ganun. Dapat ganun yung pinapalaki yung anak. What? Bakit pala desisyon? Pero ako para sa akin, guys, mas okay pa rin na may alam silang magluto, kahit na magsaing man lang or maglinis ng kwarto, ng sarili nilang kwarto, di ba? Hindi puro asa lang sa mga magulang. So, dapat ganun tinuturuan yung mga bata. And para pa din sa inyong mga pagburubati, ha? Sige lang, send lang sa aming number na 0961-355-6393. Here's Especially For You by MYMP. Stay tuned in only on Big Double I 90.7. Ura!

0: Doc, ako tabi sa pasyente ning duka nakaaging taon. Ayun, naramdaman ko na ika. Tata, anong problema? Ihapot ko lang kuta, Doc, kung pwede na akong magkarigos.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Siguruhin nasa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
8: The songs for the lonely.
9: Yes, you like crazy.
8: And wants to fall in love again. Right here on Urakon Sabado Retro.

KBAA 90.7, orago na niya sa 4 minutes before sumapit ang alas 12 ng tanghali. And kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. There you have it, the sleeping child. Uy, magandang tanghali sa lahat ng mga nanananghalian na sa mga oras na to. Happy lunchtime po sa inyong lahat, mga ka-orago. And syempre, ano guys, thank you sa lahat ng mga tumutok simula sign on hanggang ngayon. We love you guys from the bottom of our hearts. Yeah, sa mga nakatutok sa atin dyan, ingat-ingat po sa pag-uwi. Ingat-ingat sa mga papunta pa lang. Expect nyo na guys na sa Legazpi ay may konting traffic kasi merong Ibalong Festival. Di ko lang sure kung ano yung program ngayon, kung ano yung activity. Basta kanina sabi ng driver, close daw sa Makayala. Or baka tapos na nga talaga guys. Anyways, babush na muna for now. I love you guys from the bottom of my heart. Stay safe and God bless. Here's every breath you take. Stay tuned in only here on BIG II 90.7. Puragon.

0: listening to 90.7 Radio Uragon.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: Basta bigulado, uragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and

Noy, natatanambungan ka ng kaklase mo sa eskwelahan. Paano mantay? Ang sabi kang kaklase ko, babo ka na ah. Nyanin, natatanambungan. Bako man kaya tayo totoo?

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
3: Perambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
3: Lien nagabus.
4: Ang Ming's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Ming's Mga San Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Ming's Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: We're bringing back your favorite OPM love songs.
6: I'm sorry, my love.
1: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa

0: Miss, ¿qué te con ilusión?
1: ¿Y yo? ¿Pwede man?
0: ¿Mo talaga?
1: Iyo nga, ni, basta ba kung sako?
2: Basta bigulado o ragun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.